Azizan, Azizan. Ito tana na yan, ito tana na yan. Awan ang fandiyan, awan ang fjurin, awan ang fitan, awan ang faturin.